0: Makabuhay day! Di lalim nga mag-maintain og energy og healthy resistance. May na lang kay naay EXL Coffee Mix. Dako kay nga kung pagsalig sa EXL Coffee Mix tungod kay doon na kini 17 ka-powerful therapeutic herbal ingredients nga makatabang sa akong pag-detox ingon man sa akong overall wellness. Isip always on the go, ang EXL Coffee Mix di lang siya pampabaskog. Nakatabang yung ginis ako nga batukan ng fatigue stress even during hectic days sa station. I feel lighter and more alert. Kini si Chuy Bumot, proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL Makabuhay!
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Finding an ideal budget-friendly inn in Tagbilaran City?
3: Bisag asa kadapi, niining kalibutan.
2: Villa Alzun Tourist Inn Restaurant is a nice option for you. Enjoy the free internet access and amenities offered, including 24 hours front desk and an excellent customer service. Restaurant and outdoor pool are among the special facilities that will enhance your stay with on-site convenience, and a secure parking area is available for your comfort. Conveniently situated along VP Inting Street, Tagbilaran City, Villa Alzun Tourist Inn Restaurant looks forward to welcoming you on your visit to Bohol. Villa Alzun Function Room is now open with 150 pax capacity. Visit them now.
4: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Su Ramirez po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na. Gins Tanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
8: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
9: Tingnan ang ilalim ng Shell Yoka
10: para sa Senate Manalo.
9: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
7: Cashali na!
11: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
12: DJX 500.
13: Susi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
14: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
13: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
14: Okay.
12: DTX 500.
13: Sinubukan na ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
12: DTX 500. Mabibilis sa mga butika.
15: Angelina Superloaf, available in all major supermarkets.
16: Pipila na lang nga tarsier ang nabilin din sa Bohol. Atong ampingan ang kinabuhi sa tarsier nga naagyatiman sa Tarsier Sanctuary diha sa kalasangan sa Korea. Umudoaw ta kanila, atong tamdan ang mga patakaran. Walay flash nga atong gamiton sa panahon nga ato silang kuag hulagway. Kung dili kita magsama, aron dili sab sila matugaw sa ilahang pagkatulog. Ang tarsier, pariho ra nga nato, nagkinanglan og pahuway.
17: Love your tarsiers. A reminder from Tarsier Foundation. The verdict is in. The Boholana radio audience have once again spoken.
18: Kiss FM 102.3 continues to dominate the airway in the province of Bohol.
17: Based on the latest radio listenership survey conducted by HNU Research and Publications.
18: Sa among mga kakiss,
17: sa mga kabarangayan,
19: number one,
18: kalungsuran,
19: number one,
17: and in the city of Tagbilaran,
19: number one.
17: Thank you for making us number one.

The new Kiss FM 102.3, 1:36 in the afternoon. You're tuning in to Kiss All Day Requests. Cyrus the Virus checking in until 4 in the afternoon. It is beautiful Saturday, cloudy Saturday weekend. Happy weekend sa ato mga ka-Kiss nga naka-tune in sa Kiss FM. Labi na sa tanang mga naka-Facebook Live. Karong mga orasa, ato mga ka-Kiss po diha sa Banglao. Mayong papaminaw niyong tanan diha. Ato mga pinalanggang listeners. And also diha sa South Cebu, La Rena, Siquijor, and Dumaguete City. Mayong papaminaw niyong tanan diha. Ato mga drivers din, naminaw karon. Yes, ato mga ka-Kiss sa diha si Sir Floro Rinca. And sa tanang mga taga-Tesda office, may papaminaw. And sa tanang mga ka-Kiss na ito diha, sa tanang mga brands sa Kalapay Butika ng Bayan. Good afternoon yung tanan niya sa HNU Brands, Galliaris Brands, yeah, sa my City Square Brands, sa Mansasa Brands, o diri sa my Atbang sa Galliaris Memorial Medical Center Brands. Yes, may papaminaw niyong tanan. And to Sabel Rinca, to Plong Plong Rinca, thank you so much for tuning in sa Kiss FM. To Jet Ubedo, Ubedo Boarding House sa may Dampas. And sa tanang mga kakiss po nato sa SPC, to Bro Midwin Inting. And to Bro Kagawan Marlon Delusa, to Ate Maymay sa Balo Store sa Manga. And to Ate Grace Trompeta Labi, and to Michi Grace Maninantan sa Barangay Manga. And ato mga kakiss po naminaw karon sa Unitap and Unity City, Novo Jeans, and W69 Sports Apparel, mga kakiss. 1:37 in the afternoon, Kiss All Day Requests. All this time, requested song going out to Gina of Lower Mansasa, Tagbilaran City.

0: Saturday All Day Request.
1: Kiss Saturday All Day Request, 1:45 in the afternoon, mga kakiss. Hi there to Bing Cebuano. Good afternoon. Shout out ko ni Marivic Iroy Cebuano. Marivic Iroy Cebuano, diya sa Upper Tabuani Albor. Nga nag-tune in karong mga orasa. And also ni Dibara Jan Mark. Good afternoon. Loud and clear ang Kiss FM diri sa may South Cebu. Salamat kayo. And shout out sa mga sa tanang mga taga Kansili, Kansaliging or Kansaling Sing, Kansaling Sing, San Agustin, Alcoy, Cebu. Wow, sa tanang mga taga Alcoy, Cebu, may papaminaw niyong tanan niya. Ilabi na diya sa may barangay Kansaling Sing, San Agustin, Alcoy, Cebu. Salamat kayo sa pagpaminaw. And to Joel listening at Poblacion Cortez, salamat kayo yung tanan sa pagpaminaw sa KISS FM. 1:46 KISS All Day Request.

0: The new Kiss FM 102.3 207 in the afternoon. I Can't Let Go. Air Supply requested song going out to Omar Inting dia sa Lower Mansasa, Tagbilaran City, and sa yung wife dia si Hannah Morja Inting. May papaminaw dia. Sa taranta na mga ka-Kiss na ito dihang araka-tune in sa Kiss FM dia sa may Shoppers Smart Justicore Building. May papaminaw diha sa may City Square sa tara mga tenants na ito diha. Nag-emote ka ng mga orasa. Yes, good afternoon sa tanang mga kakis po nato diha sa Heidi's Barbecue, Tatsky's Barbecue diha sa may Kilid sa Barracks, and sa may Ronis Barbecue and Kati Special Barbecue sa J.E. Clarin. May papaminaw niyo tanan sa Paso Nangka Restaurant, to Lisa, to Irene, to Nangsaling, nung Pepe, Nuhales, and to Atan, ug sa uban ng mga staff nato diha sa Paso Nangka Restaurant. Diyan sa may kitchen section. Good afternoon yun tanan diha. Ato mga kakis po, naminaw karon diha sa Payag and Sayas Restaurant. Sa tanang mga staff na diha. Salamat kaniyon tanan sa always nga pagpaminaw sa Kiss All Day Request. Ato mga kakis diha, naka-tune in sa Kiss FM. Diyan sa tanang-tanang mga listeners na diha sa Ubuhan. Yes, and also diha sa ato mga kakis sa Manfred Motor Parts ya, sa may Junlin Agribit Supply sa poblasyon na Baclayon. And to Bro Randy Pikit and to Daisy Ann Pikit ya, sa may Dasitam Baclayon. May papaminaw ni mo diha bro, and to Daisy Ann sa tanang mga listeners na to diha worldwide. And to Idol Jemmy Lamban, thank you so much for tuning in to Kiss FM 209 in the afternoon. More music mga kakis on Kiss All Day Requests.
1: Kiss All Day Request.

0: pa ko ni nga wife bread.
1: Oo na, mao ni ang bago nga Angelina Superloaf.
0: Filawan daw nako mabi. Mapino, mahumok og lamig yut kaayo.
1: Mao gyud na, perfect kaayo ni nga pangbaon, pangmeryenda o pangbreakfast adlaw-adlaw. Angelina Superloaf. Mapino, mahumok, and delicious na. Available in all major supermarkets.
2: Usa ka makabuhay day. Asay sa akong trabaho isip usa ka radio presenter, usa sab ko ka runner. Mao nga kinahanglan gyud na ako nga balig-uno ng akong panglawas sa tanang panahon. Gikan sa training hangtod sa race day. Maayo na lang kay dunay EXL Coffee Mix. Ang EXL Coffee Mix naghatag gana ako og sustained energy nga akong gikinahanglan sa long run. Mutabang sa paspas ka recovery og para anaa gihapon sa peak condition ang akong lawas. Fuel your energy sa sakto mababaagi. Kini si Mario Pinduko, Osaka Runner, proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL, makabuhay!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Takna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan? Kalipay sa tanan.
5: Ako dai si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Nay nakasulti nako nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako dai gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila ka adlaw, nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag dinyong amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
6: Ang sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamit panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Adto na sad sila'y mga branches. Kogon Commercial, Pamao, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan. Kogon Commercial ang atong kadulngan.
8: GTX 500. Ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital sa ano, nirisitahan ako ng mga gamot. Nung narinig namin ang DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumandangi ito sa awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umiinom. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. DTX 500. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos hanggang ngayon.
9: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
10: Ania ug bukas na ang bake shop nga maoy gihisgutan karon.

0: gyud ko.
1: Kano sa kakakuha sa imo?
0: Atong last month, imo?
1: Ay dungan-dungan tingalita.
0: Matay okay man kayo ning Pinoy Coop ATM sa PCCI Bay. Kung doon na kay paliton, di na kinahanglang magdala kag cash.

The new Kiss FM 102.3. Our time now, it's 4:25 in the afternoon. Good afternoon, Tagbilaran City. Maayong hapon, Bohol. This is Kiss All Day Request. Starting out, Chico Loco checking in for Kiss All Day Request. It's Saturday. And of course, Makikiss, if you want to share your favorite song, all you have to do is to call me. Open na tayong linya, Makikiss, at 0938-809-2808. Good afternoon and happy listening sa ating Makikiss diha sa may Kugon. And atong Makikiss diha sa may Kugon Public Market. Good afternoon sa atong mga vendors nga naka-tune in sa The New Kiss FM. And diha sad sa may Dao, atong Makikiss sa diha sa may Dao Integrated Bus Terminal. Atong Makikiss diha sa may Dao Public Market. And sa mga kamirkaduhan nga naminaw karon sa The New Kiss FM. Diha sad sa may Kuan, Makikiss. Atong mga amigo diha sa may Mangga.

Mayang hapon diha to Balot Store. Mayang hapon to Kugawad Marlon and to Ma'am Maymay Dilusa. Dilusa family, that's my manga. And of course, ating mga tindahan nga naminaw karon diha sa may Dalikyat Store. Mayang hapon sa diha sa may 7-Eleven, tanang mga branches of 7-Eleven. Good afternoon. Also, good afternoon sa ating mga kikis diha sa may Antiquera. Sa may Poblacion, Antiquera. Good afternoon diha sa may Angel Store. And good afternoon sa ating mga kikis diha sa may Panglao. And good afternoon diha sa may J&W Glass and Aluminum Supply. And diha sad sa may Smile Design by Dr. Paolo Professional Dental Care. It's 4:27. This is Kiss All Day Request right here on the new Kiss FM 182.3 Bohol. I just swear.

0: Sipon nga virus, maong kinahanglan dayon pakgangon. Maong sa unang sinyalis sa sipon, Magniozep Z Plus with zinc na dayon. Dunay zinc nga mutabang sa pag-boost sa immunity. Tabang aron mas mapadali ang pag-ayos sa simptoma sa sipon. Sulod sa duha o tulo ka adlaw, inubanan sa saktong diet o exercise versus sa previous formulation. Kung tambalan dayon, dali nga maayo o makadaginot kaysa pasagdan ranimo nga musamot o mahimong mahal ang pagtambal. Kung dali maayo, makabalik dayon sa trabaho o mga importanteng buhaton. Maong sa unang sinyalis sa sipon, Magniozep Z Plus Forte with zinc dayon. Phenylephrine HCI plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Magniozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Narito ang kwento ng mga nakasubok sa Jim's Coffee Mix.
2: Ako si Joanne, 45 anyos, usa ka call center agent. Panggabi ang akong shift. Maong na-adjute may coffee break sa opisina. Tungod kay, tagadlaw ko magkape, girecommend sa ako ang higala, ang James Coffee 5-in-1 sugar-free. Healthy na, naapay Korean ginseng. Naganahan jud ko sa lasa. Saktura ang katamis o glamiim nun bisag unsa nga oras sa akong shift. Maong sa parihan ako nga night shift, i-appin ninyo sa inyong coffee break ang James Coffee.
1: Yan ang kwentong ka, James. Kung gusto mo ng masarap na kape na may Korean ginseng, subukan ang James Coffee Mix. Hanapin sa mga drugstore at supermarket na malapit sa inyo.
3: Angelina Superloaf, available in all major supermarkets.
4: Hey, fashionistas! Get ready for the biggest celebration of style and savings at Cinderella Original Fashion Shop. We're celebrating our 11th anniversary and you are invited from September 15 to 18. Come and enjoy our anniversary blowout with selected items for only 99 pesos and savings of up to an incredible 80% off. But wait, there's more! Shop and win exciting prizes in our anniversary raffle. Enjoy exclusive freebies for the first 100 customers plus more exciting surprises waiting for you. So mark your calendars and bring your family and friends. Visit Cintiella Original Fashion Shop located at Alex Avenue Commercial Building, CPG East Avenue, Mansasa, Tagbilaran City. Shop with confidence and experience the American style of shopping at Cintiella Original Fashion Shop. Happy smart shopping!
5: It's Cintiella Original Fashion Shop.
6: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan. Kogon Commercial ang ato kadulngan.
7: Ma'am, unsay ngalan nato, ma'am?
8: Engineering ko sir, dead ni sir taga Manogan sa Bongga del Norte. Sa una, dili jud ko katulog sir, magmulmul ning tikas na ko nga bat-ang, nya high blood pud ko, nya masulibog ko kalipo. May maintenance na gani ko sir sa high blood. Sa mga inahan dira nga gasakit ang bat-ang, puy-puy ang mga lawas. Pag DTX 500 na mo nya pagdagan sa pipila ka adlaw, nawala man ang mulmul sa akong abaga o bat-ang sir. Dili na pud ko maglipong-lipong sir. Sa una mura ko hubog maglakaw buyod, nya gasakit ning akong ulo. Karon kaloy-an sa Ginoo sir, okay na gid siya. DTX 500 umay tisira jud ang akong gina
9: DTX 500.
10: Highly recommended
9: sa mga eksperto.
11: The verdict is in. The Buhalana Radio audience have once again spoken.
12: Kiss FM 102.3 continues to dominate the airwaves in the province of Bohol.
11: Based on the latest radio listenership survey conducted by HNU Research and Publications.
12: Sa among mga kakiss.
11: Sa mga kabarangayan.
13: Number one.
12: Kalungsuran.
13: Number one.
11: And in the city of Tagbilaran.
13: Number one.
11: Thank you for making us number one.

0: Kiss all the requests right here on the new Kiss FM 182.3, and I am inviting everyone, if you want to call or request your song, call me at 0938-809-2808. It's 4:51 and we have a caller waiting on the line, the new Kiss FM. Kiss all the requests. Hello.
1: Hello, my name is DJ.
0: What's your name, please?
1: I'm Lito Niluwag.
0: Oh, I see, Sir Lito. You're calling us from where, Sir Lito?
1: Ado po ko sa Isidro, Aguilaran.
0: Alright. Kumusta ang adlaw ni mo, Sir Lito Niluwag?
1: Okay ra kayo.
0: Mm-hmm. Alright, kasi kauban na mo din, aminaw karong hapuna sa Kiss All The Request.
1: Dahil mga panday dire, o ang sakop dire sa kuan.
0: FM.
1: Monitor na sila kanunay ko.
0: While nagtrabaho, while naglabang uban, nang hinlo, naminaw sa Kiss All Their Requests. Alright, alright, Sir Lito. What's your request this afternoon?
1: Before sa ako request na ako shout out ya.
0: Sige, go ahead, Sir Lito.
1: Ako shout out ya sa may barangay Kalupo si Hilario Lari Pusta. Gatagay-tagay rin po ba? Huwag ingumusab si Nelson Alparero rin sa may San Isidro. Huwag great sub si Manny B. Manny Bumaat siya sa may barangay Buhoy. Umabot kung si Hal sa ilang barangay. Huwag ingumusab si Junak Sibundal sa may Capitol Valley daw. Pagkato lang amigo Chico Loco.
0: Alright, salamat kayo. Shout out diha once again sa imong mga amigo and mga suking tigpaminaw diha sa may San Isidro. Sir Lito, sa pwede mong request this afternoon?
1: The song entitled Think I'm In Love Again by Paul Anka.
0: Okay. Ato nang i-play karon dayon. But before you go, Sir Lito, what's your favorite radio show diha sa may San Isidro, Tagbilaran City?
1: I listen always. Every Saturday.
0: Alright. What's your request again? Atong i-sure kung maubog niya akong na-search dire.
1: Kiss all the requests. Kalimot ko. I think I'm in love again ang akong request.
0: Alright.

0: Gisagabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
1: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Basta na ay hilanat.
3: Dapat matik. Ibay Jessic.
2: Sa hilanat, hunahunaon kon unsay luwas makapaayo.
3: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
2: Dapat matik, ibiogesic.
4: Alagang Unilabian.
1: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ubo!

0: Hoy Marie, may ganun ang kamuto nga oy sa atong class meeting ganina, nga ikaw raman gani tong nagpahinom-nom nako.
1: Ay Marie, dito ko sa BWI oy, nagbayad ko tubig ba dito?
0: Dugay tao ko nakagawas kay kina naghana na mayad.
1: Wa man gud nako mabantay eh, nga adyo naman di ay karong adlaw. Nya basig maputlan nung nya ko ba. Haso la kaayo.
0: Tay pa Marie ha, wa di ka makahibaw. Napoy di man ka mo bayad sa bill sa tubig sa ilang mga payment partners.
1: Sagod eh Marie, usay usabot pa sabot nimo sa payment partners ba?
0: Ang payment partners, Marie, mao mga bangko o establishmento nga mahimong mudawat o bayad sa tubig gikan sa ilang mga konsumidor.
1: Nya, kinsa man kining mao mga payment partners ba, Marie?
0: Ikaw, Marie, oy, nakadungo ko sa ilang programa sa radyo ba? Ang bangko nga pwede mudawat o bayad sa tubig mao ang FCB, Land Bank, Security Bank o Bank of Commerce. Samtang ang mga establishmento nga mao ang M. Lulier, Palawan Pawn Shop o mga accredited bayad centers mudawat usab sa bayad sa tubig. Kinahanglan, Marie, dadon og ipresentar ang bill sa BWI na imong bayaran. O dawato nila, Marie, katurang bill ha? Ngawa pa mula pa sa due date.
1: Ah, naghama na ito og kapilian, Marie, na di na kinahanglan mo ato pa sa BWI office.
0: Naapag yun, Marie, ha? Pwede ka mo bayad og online o pinaagi sa internet, ilabi na sa land bank o sa security bank. O mahimo sa Marie, sa GCash, pinaagi sa pasilidad sa security bank. Kung ang pagbayad pinaagi sa GCash, kinahanglan na magpa-generate ka og QR code sa imong account dito sa opisina sa BWI. O pinatasap nga mo message ka sa Facebook sa BWI. Samtang ang pagbayad pinaagi sa land bank, kinahanglan na mo online ka diretso o niya mutransa ka sa link sa biz portal. Pwede sa mabayad pinaagi sa mga apps sa cellphone, kahit na kinahanglan na mo na sa ilang mukhatan. Ang FCB Pay sa FCB, ML Wallet sa ML Lulier, Palawan Pay o ang bayad centers.
1: Radya ka, Mari. Mao ba? Bisag sa cellphone lagi, pwede na tabubayad.
0: Ito takot ya ina. Tinuod na Mari oy. Nindot kayo. Wa naman gani na akong gibuhat ron. Wa na sa ang pabor nga bangko og establishmento sa ako mga lakaw. Adto ra po ko mabayad. Aron anay langan ba sa oras? Paminawa ra ko ning ilang programa sa radyo Mari. Gisige pa na ilang balik-balik. Kagay mo na sa BWI aron paghatag og dugang serbisyo aron mahatagan og kasayon ang mga konsumidor sa pagbayad sa ilang mga

Kiss All The Request on the new Kiss FM. It's 5:53 and this is Chico Loco. This time, this place. Shout out guys at mga Kiss diha once again sa mga Unitop, to Marjo Masadas and to the rest of our Kiss diha sa mga technicians, sa mga security guards and sa mga amigo nato diha sa mga Unitop and Unicity. Maayong adlaw sa inyong tanan. And also good afternoon sa ating mga Kiss diha sa may Antiquera, sa may Poblacion, sa may Tagubas and sa may Ubuhan. And also mga kikis, no, if you want a perfect smile, you can go to Smile Design by Dr. Paulo Professional Dental Care. You can visit their clinics in J. Clarine Street, Tagbilaran City, and sa ilahang Panglao Clinic at Purok Dos, Airport Road facing Roman Empire, Tawala, Panglao, Bohol. Thank you so much to Smile Design by Dr. Paulo Professional Dental Care. And also, good afternoon and happy listening to Jenny and Jonalyn, the mga staff diha. Also, hi to Sir Kenneth and Ma'am Lorny sa may J&W Glass and Aluminum Supply. Ayong pagpaminaw diha sa ilaha. To Ma'am Lorny, hello. And sa itong mga kikis diha. Also to Ma'am Sean. Sa may Dao. And hello sa mga Kabalan family diha sa may Mabini. And sa ating mga kikis diha sa may Kuan, sa may Talibon, sa ating mga kikis diha sa may Buena Vista. Sa mga gasoline stations na minaw karon, at sa ating mga kikis nga nanggibiyahe. Pingtang tanan and enjoy the music right here on the new Kiss FM 102.3 Bohol.

0: Lab quality yan.
1: Amroxyl Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: May maintenance sa diabetes o cholesterol? Kasabay niyan, Planular. May 5B vitamins in high levels. Tulong para sa nerve repair and protection. Tulong iwas pamimitig with proper diet and healthy lifestyle. Ask your doctor about Vanular.
0: Unilab quality yan.
3: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
5: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsao naman tao namo ni Mare, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
4: Paoperahan dahil ninyo si Junjun, Mare.
5: Dugay, ragyud miga plano, anak Mare. Pero asa man taon migi bayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
4: Ay, Mare. At tudad as si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
5: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
4: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mare.
5: Salamat kayo, Mare, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
6: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo. Enjoy FCB's double promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cash back on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay double promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
7: Ako day si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Na inakasulti na ko nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Munang ako day ang gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila ka adlaw, nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen o pwede po ni kanatong tanan.
8: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa

0: Las 4 de Ayun!
1: Zinc may help shorten cold's duration by 2 to 3 days with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCL Clorphenamine Maleate Paracetamol plus Zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ding dong po, for Caltex. Sa long drive, ang driver nagiging singer.
4: Without you, I'd be lost without you.
3: Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan.
5: Naka-Caltex with Tecron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo.
3: Perfect. Iba na gagawa ng long drive.
6: Ay, napalayo uli.
7: Kumusta sa itong mga kugihang kakis na to din ha? Gibati ba nimo ang panghawoy? Tusok-tusok? O pagpaminhod? Tingali, daghan ka na to ang nakasinati ni ini. Panagwantaho na lang nato kay dili man ta basta-basta na lang ngamuhunong sa pagtrabaho para sa atong kaugalingon ug sa atong pamilya. Mao nga ang akong tambag kanimo ka kiss, mag Pharex B Complex. Kada adlaw, adunay igo nga B vitamins nga base sa DOST, FNRI, PDRI 2015 na makatabang sa pagdikay sa panghawoy, tusok-tusok ug pamamanhid uban sa husto nga pagkaon ug himsog nga lifestyle. 550 pesos SRP ra. Maong kaya ra kaayo. Busa mga kakis, para sa atong mga pangandoy ug para sa atong mga mahal sa kinabuhi, walay mo give up. Nag-Pharex B kada adlaw. Vitamin B+, B6, plus B12 is the generic name of Pharex B Complex. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang kainit sa Hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Boom, boom!

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na pong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtuk na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Afford pa. O nang pagmay rakaf na put mo.
1: Ukal ang pagtuk na problema. Afford pa. May rakaf na.
2: May rakaf.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Come to the celebration, be it a wedding reception, a party, a convention, or an intimate family gathering. The place to celebrate is Bohol Tropics, where Boholano hospitality and charm go hand in hand. Elegantly appointed guest rooms and luxurious suites right along Tagbilaran Bay. Bohol Tropics, where you find the famous Atanasio Restaurant, serving good food, be it a Chinese or Filipino cuisine. Atanasio Restaurant is where people dine. Bohol Tropics. That's the premium resort in Tagbilaran City. We're right along Graham Avenue.
6: Your favorite and family-friendly Filipino and Asian restaurant in Bohol is back with a new and trendy look. The newly renovated Sherry's Restaurant and Bar offers a more relaxing ambiance overlooking the panoramic Tagbilaran Bay and Panglao Island. What's more, your certified favorites of crispy pata, inihaw na pusit, and more compliments to a wide variety of scrumptious meals on the menu. Come and celebrate with us. Jerry's Restaurant and Bar, located at the 4th floor of BQ Mall, Tagbilaran City, Bohol. For functions, reservations, takeouts, and deliveries, call our hotlines 411-3164, local 211, or like us on Facebook at www.jerrysgrill.com. Jerry's Restaurant and Bar. You'd still rather be at Jerry's.
7: Dong po, for Caltex, sa long drive, ang driver nagiging senior.
8: Without you, I'd be lost without you.
7: Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan. Naka-Caltex with Tecron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo.
8: You.
7: Perfect. Iba na gagawa ng long drive.
8: You.
7: Ay, napalayo uli.
9: JJ Seafood Village Garden and Grill offers a variety of good food, accepts catering for live-in and live-out seminars, takes care of your weddings, birthdays, anniversaries, and other parties with room accommodation. JJ Seafood Village Garden and Grill, it's not just a restaurant, it's also a venue for live acoustic entertainment every night, except Mondays. At JJ Seafood Village Garden and Grill, we love to serve. Call us at 841-2756, 850-10566, or 0951-713-7580, 0998-980-3436.
10: Kumusta na, kabayan? Kung hanap mo ay mabisa at abot kayang medisina para sa kalusugan ng buong pamilya, St. Raphael Pharmacy ang katuwang mo. We have a wide range of medicines, whether branded or generic, at affordable prices. And if you need vaccines, don't worry, we have those too. At para sa inyong pangangailangan sa kalusugan at masiglang pangangatawan, magpatingin kayo sa clinic ni Dr. Cindy Brain de la Cruz Acedo, internist specializing in adult diseases na matatagpuan din sa loob ng St. Raphael Pharmacy. So, tara na sa St. Raphael Pharmacy. Narito lang kami sa Bohol Chronicle Building in front of Governor Celestino Galliares Hospital OPD Department. St. Raphael Pharmacy, your trusted partner for the health and well-being of the whole family. St. Raphael Pharmacy, your everyday health sanctuary.
11: Hi, Nak. Umusta naman ka din, ha? Nanawag lagi ko nin mo para mapahibao ba nga nakaulit na migikan sa East Medical Center Bohol.
12: Ay, salamat ka, Iskinuong Ma. Unya, kumusta na ba ni mag-ipati karon? Naalib yung hana ang balat sa ugagwan sa imong kasing-kasing. Kumal sa angiogram o angiografti.
11: Ay, naku, yung kay kausaban. Nakpertig yun ako. Wa na magsakit akong lunghan. Uy, o makaya na ako ulang kaglayo-layo. Kaya salamat po sa Diyos nga labaw nga gamhanan sa malampuson nga angiogram o angioplasty nga gihimo sa cath lab sa East Medical Center Bohol. Ug nagpasalamat po ko kaayo sa mga doktor o nurses sa East Bohol cath lab sa maayong nga pag-atiman yun ako. Uy, anak. sa kinaunahan yun, gikulpa, hindi ko maayo. Eh. Pero tungkol sa kamaayo nga pag-explika sa doktor, nawa, gano'n kong kulpa. Unya, dili na kinahanglan po ng bulano na amuadto pa sa subo para sa kinklase nga problema. Kaya naan naman tayo kaugaling nga small class lang. Maulag inak, maugyon na. Nga ako sa giingnan imo dito kay nakitaan man sad nga naay bara sa iyang ugat sa kasing-kasing nga magpaschedule po siya og angiogram sunod si man na.
12: Aba o pa ba? May kun ingon ana. Dako kit itabang na tuma. Nga naay catheterization laboratory ang ACE Bohol.
13: ACE Medical Center Bohol Catheterization Laboratory. Sa dugang detalye, konsultaa ang inyong cardiologist sa ACE Medical Center Bohol o tawag sa 038-412-8888, local 212, or at 0917-718-4143. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo. Kumusta sa itong mga kugihang kakis na ito din ha? Gibati ba nimo ang panghawoy, tusok-tusok, o pagpaminhod? Tingali, daghan ka na to ang nakasinati ni ini. Apanagwantaho na lang nato kay dili man ta basta-basta na lang nga muhunong sa pagtrabaho para sa atong kaugalingon o sa atong pamilya. Mao nga ang akong tambag kanimo kakis, mag-Pharex B-Complex. Kadaadlaw, adunay igo nga B-Vitamins nga base sa DOST, FNRI, PDRI 2015 na makatabang sa pagdikay sa panghawoy, tusok-tusok o pamamanhid. Uban sa husto nga pagkaon o himsog nga lifestyle, 550 pesos SRP ra, maong kaya ra kayo. Busa mga kakis, para sa atong mga pangandoy o para sa atong mga mahal sa kinabuhi, walay mo give up. Nag-Pharex B kadaadlaw. Vitamin B+, B6, plus B12 is the generic name of Pharex B Complex. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
15: Unilab quality yan.
16: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Angelina Superloaf, available in all major supermarkets.

0: Kumusta sa atong mga kugihang kakis na ito din ha? Gibati ba nimo ang panghawoy, tusok-tusok, o pagpaminhod? Tingali, daghan ka nato ang nakasinati ni ini. Papanagwantahon na lang nato kay dili man ta basta-basta na lang nga muhunong sa pagtrabaho para sa atong kaugalingon o sa atong pamilya. Mao nga ang akong tambag kanimo kakis, mag-Pharex B-Complex. Kadaadlaw, adunay igo nga B-Vitamins nga base sa DOST, FNRI, PDRI 2015 na makatabang sa pagdikay sa panghawoy, tusok-tusok o pamamanhid, uban sa husto nga pagkaon o himsog nga lifestyle. 550 pesos SRP ra, maong kaya ra kayo. Busa mga kakis, para sa atong mga pangandoy o para sa atong mga mahal sa kinabuhi, walay mo give up. Nag-Pharex B kadaadlaw. Vitamin B+, B6, plus B12 is the generic name of Pharex B-Complex. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Basta na ay hilanat.
2: Dapat matik. Ibay, Jessic.
1: Sa hilanat, huna-huna, unkon, unsay, luwas, makapaayo.
2: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
1: Dapat matik, Ibiogesic!
3: Alagang Unilab yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: May maintenance sa diabetes o cholesterol? Kasabay niyan, Planular. May 5 B vitamins in high levels, tulong para sa nerve repair and protection. Tulong iwas pamimitig with proper diet and healthy lifestyle. Ask your doctor about Vanular.
6: Unilab quality yan.
7: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping. Maparty. Maadto sa gym.
9: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
8: Let's do this!
9: Pag Enervon Z+ na!
6: Unilab quality yan.
4: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Wow! Mama! Bago ni nga wife bread?
11: Oo na! Mauni ang bago nga Angelina Super Loaf.
10: Filawan daw na ako, Mabi? Mapino, mahumok, og lamig! Yud ka ayo!
11: Maugyud na! Perfect ka ayo ni nga pang baon, pang merienda, o pang breakfast, adlaw-adlaw. Angelina Super Loaf. Mapino, mahumok, and delicious na. Available in all major supermarkets.
12: Hi! Baling malasa, oy!
13: Unsa ka, Brad?
12: Withdraw takos ATM. Pero offline po ning mga bangko.
13: Unsa man imong ATM card?
12: Banknet.
13: Ano problem sa PHCI withdraw?
12: Sa PHCI, nga banknet man nga akong card.
13: Abin mo, kung ang imong ATM card banknet, membro kag dili sa PHCI, maka-withdraw kag money sa iyang Pinoy ATM. 10 pesos lang ang charge.
12: Mao ba?
13: Dabi po ko'y banknet ATM card. Withdraw man gani ko gahapon dito sa PHCI Bayawan.
12: Ay sige, sa PHCI tanhay kung mo-withdraw. At to magkustan na irong hapon. Nya.
13: Sa inya.
12: Alam ba sa good diha, B? Para mintin.
13: Gamintin kag numero?
12: Sagoy numero. Mintin good. Maintenance ba sa akong high blood?
13: Akong balikon kung holder kag banked ATM card, membro kag dili sa PHCI, maka-withdraw ka sa iyang ATM ning musunod nga mga dapit. Bayawan, Valencia, Dumaguete, Tanhay. Sa Cebu, sa Toledo, Mabulo, og Lapu-Lapu City. 10 pesos lang ang charge.
14: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napoli. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napoli in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
15: Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore.
16: Bohol, are you ready to get clean? Get Clean Bohol is here. Say goodbye to cleaning stress and hello to a fresh, clean, and sparkling space. Whether it's your home, office, resort, restaurant, or business, Get Clean got you covered. Need premium deep cleaning, basic cleaning, upholstery deep cleaning, post-construction cleaning, laundry, aircon cleaning, house made on demand, or even pet care? We do it all. Visit us at Galliara Street, Poblacion 2, Tagbilaran City, right beside Yamaha Galliaras, or call us at 0945-985-8514 or find us on Facebook. Get Clean Bohol. You live it, we clean it. The cleaning expert.
17: The verdict is in. The Boholana radio audience have once again spoken.
16: Kiss FM 102.3 continues to dominate the airwaves in the province of Bohol.
3: Based on the latest radio listenership survey conducted by HNU Research and Publications.
16: Sa among mga kakiss,
3: sa mga kabarangayan,
17: number one,
16: kalungsuran,
17: number one,
3: and in the city of Tagbilaran,
17: number one.
3: Thank you for making us number one.

0: Robinson's Supermarket Panglao is now open to serve.
1: Wow! Mama! Bago ni nga white bread?
2: Oo na! Mauni ang bago nga Angelina Super Loaf.
1: Silawan daw na ako, Mabi? Mmm! Mapino, mahumok, og lamig! Yud ka ayo!
2: Maugyud na! Perfect ka ayo ni nga pang baon, pang merienda, o pang breakfast, adlaw-adlaw. Angelina Super Loaf. Mapino, mahumok, and delicious na! Available in all major supermarkets.
3: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old. Nagpuyo nabuntoran Davao de Oro. Una jud gikalintura lang ni siya na tingala lang mi nagabi na mug dinggi amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli mi sa doktor. Pag uli na mo ning tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Dagabi ko naghilak kay para sa akong anak mo matakong kadlawon masakit jud kaayo magkinugos ko niya buntag sa iyo. Sa duha na ko katuig, ginanto sa iyang sakit. Maana akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
6: Vitamin B1, D6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
7: The best of Filipino cuisine at Calvito's Sugbahan. Enjoy heavy meals 24/7, even at 3 a.m. from our signature sutukil or sugba tula kilaw to savory chicken inasal and tender pork barbecue lomo any time of the day. Plus, don't miss out on our amazing beer promo. Buy 5, get 1 free at Calvito's Sugbahan. It's not just about the food, it's about the experience. Good and festive ambiance, great company, and the delicious eats await you. And the best part? Our prices won't break the bank. Calvito's Chicken Inasal with Anli Rice and Pork Barbecue Lomo with Anli Rice. So where are you? Head on over to Calvito's Sugbahan, located at CPG East, Poblacion 3, Tagbilaran City. Calvito's Sugbahan, where every hour is meal hour. Taste the difference soon and come back for more. See you at Calvito's Sugbahan. Calvito's Sugbahan.
8: Hey Sita babes, it's your favorite Cebuana, Karen Sita. Taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part of my routine. This small sachet may look simple, but I love that it's ready to drink and packed with all natural ingredients. It helps me feel relief from stress, it refreshes me throughout the day, and helps me recover from all the busyness. It seriously gets me through my hectic schedule and keeps me going. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
9: Ako dai si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Nay nakasulti nako nga ang Sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako dai gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila ka adlaw, nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
10: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, o sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.